Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Eh, pen bakken nan tobele ye. Pen pesa mun chocho. Tala joba bakre. Yan kaku dia pelepe na kwanga. Van chocho kala minga na pwala yan kaku dia pelepe na kwanga. Piatu vese tapele jote la me. Eh? Mankuru mandia. Kuisa wa.

Entonces don bojawe to we kono to ye da janguru guru minton ko dia piton vi nan wa son siton onoton non vide nan wa son siton e wa